0: awuyazi sebathethisa bo asuka wena manje angitsizana nayo kahle
1: mani mani
0: oza wena oza wena ngena ngena ngena ngena ngena ngena ngena ngena manje ngena ngena ngena belunge ngena wena manje belunge enye manje uvelunge ngena manje